0: ye fia won asanko amisa eh ye hominyo miso media sa e adomfie.com
1: oh hallelujah jesus yesu nyame tiaso fono nyame ni huya hu mokra pam ya do ya manema sa nyame tiaso eh sa papa tiaso ayo tiaso fono thank you jesus oh hallelujah

0: me wa bele me wati
1: wa sa sa ma
0: brava sa ma brava
1: me se ma nga ma ri ma
0: me ta se so ba da no
1: wa sa sa
0: ma brava wa ya ko fi na fi ho
1: o
0: te
1: ri
0: me na me
1: e na
0: dia e be